0: historic site. Ito po ay kinard ng RCMP veteran. Ang yung kabayo na yan. So napakaganda. Napakaganda po. So ito mga kaibigan, ay magbabalita muna tayo. Oras natin ay 6:30. Ay hindi pala. 6:15. 6:15 po ang ating oras. At babalita muna tayo para sa ating mga kababayan. Babalita ko muna. Hindi na dilim, ano? Right now. So, naghihintay pa rin tayo ng lahat ng ating mga kababayan ngayong araw na ito na manonood ng Pilipino Kaba. Ayun. Alright. So, ang ating balita muna. Ating balita ng araw na ito. Ang weather muna natin. Ang weather po natin, mga kaibigan, ay hindi naman masyadong mahangin. Napakahangin. Medyo mahangin po tayo. Yeah, medyo mahangin pero okay lang. Ating weather, tingnan natin ang weather dito sa Calgary. Today, it's 23 degrees Celsius. Ang pinakamababa po ay 8 degrees Celsius. Bukas naman, magiging 5 degrees Celsius at ang pinakamababa, ang pinakamataas ay 9 degrees Celsius. Nako, malamig bukas. Medyo malamig. Mas malamig sa Linggo. Ang pinakamababang temperatura po ay 2 degrees Celsius. Ang pinakamataas ay 14 degrees Celsius. Monday will be 3 degrees Celsius ang pinakamababa, 18 degrees Celsius ang pinakamataas. And Tuesday po ay 8 degrees Celsius ang pinakamababa at 19 degrees Celsius ang pinakamataas. Wednesday natin, may badya ng pag-ulan sa 35 degrees Celsius at ang 35 degrees Celsius, 35%. At ang ating pinakamataas na temperatura ay 12 degrees Celsius. At ang Thursday natin, sa susunod na Thursday, 30% chance of rain sa pinakamataas na temperatura ang 14 degrees Celsius. At ang Friday po natin, mga kaibigan, will be 35% chance of rain. Ang pinakamataas na temperatura ay 13 degrees Celsius. Yan po ating weather sa napakagandang siyudad ng Calgary. At again, we're still here sa ating Confluence historic site. In the meantime, punta muna tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik.
1: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
2: Buffet Yonsei, authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet. Dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yonsei.
3: Amar, Mada and Company Limited. Canada Immigration Services. Study in Canada, offering first-class education, reasonable and affordable tuition fees. Enjoy multicultural societies. Work part-time while studying. Discover and explore the beauty of Canada. Alma Armada & Company Limited. Call 403-608-5446 or check the website armadaimmigration.com.

0: tulong po kami sa inyo.
1: Kami po ang pinakamalaking inventory sa Calgary, Alberta.
2: Hanapin nyo lang po kami.
1: Pinoy Connection at 403-290-1111. Contreras Toyota.
3: Looking for a roofing expert you can trust? Call Anthony Yang.

0: Cholo Garcia po, ng Straight Line Kia, shifting the experience. Matatagpuan po kami sa 100 Glendur Circle, Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 403-918-4046. Or you can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat po.
1: Alright, mga kaibigan, click tayo. Isa pang sponsors natin.
2: Mga kababayan, wherever you are in Canada, invest back in the Philippines with Sham Properties. Premium residences, trusted quality, and opportunities for investment, future home, or retirement. Don't just dream of coming home. Invest in your future today. For more information, call Rio Rayo, Sham Properties International Sales Group,
3: 5875-9302.
4: Eight-seater, andito na, ang Kia Carnival.
1: Now, ito ang condition.
4: Wait,
1: para
0: natin. Adolo Garcia po, Straight Line Kia, shifting the experience. Matatagpuan po kami sa 100 Glendur Circle, Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 403-918-4046. Or you can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat po.
1: Alright, kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. At basahin muna natin. Meron tayong dapat basahin dito yung tinatawag nating salita. Salita hango sa Biblia. Ayan. So, tingnan muna natin ang salita hango sa Biblia. Ito po ay sa salita Kawikaan 3:19-20. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa tignan natin, papalakihin ko ng konti. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa pag okay. Ang oras natin then ay alas 6:25, mga kapatid. Alas 6:25. So ayan po, nakikita niyo naman ang nakalagay, no? Nakikita niyo naman ang ating tinatawag na Kawikaan. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa pagbuo ng daigdig.

0: pagbuo ng daigdig sa pamamagitan ng nawawala tayo. Well, anyway, mga kaibigan, ako po'y magbabalik pagkatapos ng ilang paalaala at paririnig muna natin itong ating interview with Pastor Daniel Ferion. Pakinggan natin.
1: Oh, magandang araw po sa inyong lahat. Olet Barnechea ng Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At nandito po tayo ngayon sa Holiday Inn para sa event ng Fourth Watch PMCC, which is very, very successful. Huge congratulations po sa inyo. So, katabi ko po si Presbyter Isabel and si Pastor Dan Ferriol. Magandang araw po sa inyo.
2: Magandang araw din naman. We're happy to have you in our church anniversary.
3: Natutuwa po kami na kinover nyo ang 16th years anniversary ng Calgary Local. Welcome po sa Radyo Pinoy and Pinoy TV.
1: So yes, huge congratulations po sa nasabing event, no? Sa event nyo, Pastor and Sister, no? Itong event na ito po ay para sa ating mga kababayan, no? Sa lahat po. Which is very uplifting, very enlightening po ang mga preachings nyo, no? At natutuwa po kami. So ito po ay nag-umpisa lang po sa isang maliit na local church at ito ay lumago ng lumago. Paano po nangyari ito?
2: Actually, ako ay parang ginamit ng Panginoon ang buksan ito. Nasa Toronto pa ako noon and I was the coordinator. Kaya ang goal na bawat province, bawat bayan ay magkaroon ng gawain ng Panginoon. Kaya may mga kapatid na nandito, actually dito noon may mga kapatid, dinalaw ko. At sa kanan tira, nagkaroon kami ng Bible study, binabautismuhan, then pinalo up ng mga elders dito, dahil ako naman taga Toronto ako, pinalo up nila hanggang sa lumago ng lumago, hanggang dumating sa 16th year. With the grace of God, doon na patuloy na pinapalago ng Panginoon. In 16 years, kumbaga slowly, gradually, but it's still really growing. At ako na nagsimula dito, nakita ko po pa ang pinalago talaga ng ating Panginoon. Basta sabi natin, ang Diyos ay kasama natin pag ginagawa natin ang kanyang misyon. Kaya nakita nyo naman kung paano ang Diyos niya.
1: And how about kayo po, Pastor Dan?
3: At talaga pong biyaya ng Diyos ang pagkaka-establish ng Calgary Local Church. Like what Presbyter Bell has mentioned, they started with a handful of believers. Mabibilang lang sa daliri. They started sa basement, sa living room, and then they moved to a community center, and then it's a rented places, and paglago talagang hindi gawa ng tao eh. Diyos talagang gumawa. At napakaganda ng foundation, it was laid by Presbyter Bell.
1: Talagang naging sugo po kayo, Mama, no?
2: Naging kabahagi lang ako ng sugo ng Diyos sa ating panahon. Bawat panahon, ang Diyos kasi gumagamit ng tao. And I've been a part of that ministry of the apostle para this church is global actually. Sa iba't ibang continent, iba't ibang bansa. We are like more than 1,000 churches globally. In Canada, we have 31. In the US, 50 plus. And in the Philippines, 500, more or less 600. At ang ibang mga bansa. Kaya pag ang Diyos ang nagtayo, wala talagang makakapigil. Yan ang sabi sa Bible eh. Ano mang binuksan ng Diyos, what God has opened, no one can shut. At gamang ang Diyos ang nagpasimula, siya ang gumawa, kumbaga kami, kasangkapan ng kami ng Diyos. At yun ang aming